samba ilunga wabo nema ilunga musomba mwetu mundunga tele unga sagiwa ni musambu pani musambu mwempe mutamba mulenga mambu imwaka banga mwa ilunga mambu yela motu.